e toi fa fi roe to foli tapu inga sio tatu tunu le fo bu tatu tu ai to nu mai va un or va yaso ya wan se nga ye le fi ta inga lwe nga tu te faiva e pe ona ma sani ai wole nga tai nei fa na u ya o onga ya ole ma wo lunga fo yo sio tatu tunu sa fe nga ye nga fa ta lima o nga lwe nga fa tino wan ya tina ino a inga ma lol fo la ma lol pale ma lol fa to toa ya ole tau tua masani lava fole nei al tatu por kalamer si ule ole sa morangano ilu ngole alai viva se fulu tese ma de lima fa moi sini au se taria nei fa tino ole tatu unanga ia sotona i tau tesi ya manatu sa mo le fo u am taria tatu fa salalaunga i peona masani ai peona fa fonga i elevi inga fa lia nganga male tatalo lo matu te mai oile langi ole tatalo lava na o antu e te riso i ona soo ina ima fai ona tatu wole atuai ilo tatu matai sawa e tu sawa mana onga o tatu loto ya e mese lava fo ole anganga faafitai ya e o se faa maulalonga e tu sawa matu maanga sa tatu fianga yai ile momu maari atuai ole vayaso ya mai fia fia lai ufufu alofa matoi faataan fatu ile maulunga ola utaku inga sa moa mai lava fo ile mataa fanua isawa se ia pa ya fo ile si ole fanua ya ngalenga ipa ia faatala lelei ma malu faale atunu sa mafaiga faale malo ae maise le tapuaʻiga maua le atunuu so o lava se vaega o māua mai ai lenei au onaga ia aʻole i tala mea faasolo le tatou polokalame aso atu malu i puʻega ua leai se tatou lalai pea ona masaniaʻi luga o api o foliga ia manatu tauiga i alofagia le atua o le vaiasofou ia ona toe faauau lea o le tatou patautua e pea ona masaniaʻi i api o foliga ia e alomaia tauina ia manuia tele laufita faafogafoga mai totonu ma o tamalaoa.

0: fam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le atu u wa fai mau tu mang Samoa. Fala tu au nanga o ni alo fili ma ma fana fana o ni alo fa.
1: Wa u tu tu ni se umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Hey man, a fai o a fia oe se ngas ngas se fale na atu rai pe o le mai fatu ka nesa suka toto ma walunga ngongo tina puta ngas ngas se le ma fau fau male ano ano ayo isi ngas ngas se mana tua nei loa the nutrition and queen e tali i o maftianga tau mafai lana timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino po le sumpa ya fiafi taitasi io e mo mosi ai fo i mau folinga o lana anava a se lau pa sene lo soi fo manolo ina e te ola fifia fa sota ia ne loa le fa ululunga ia masai le au pepe ma mamoe mausu te limo posa i le o fa o lima fitu lima lua i va lima ono O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Peti sa suwane foi, ilone no fuanga au tu. Ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le new tuition on Queen, o le langulango molisi ule o le saa mona ngango, male stesis sponsor.

to have a man or two to know in that wow, my four or five, woman of a yas way two to Mangalu and a fanga yay, all the foul popong and a tell of four in this your mill or to tupu, is your tattoo to know is some more who see my yellow far fung arm. A little se take me more morning, Malangasia, say take tat your tattoo to know. E a sia ma feilo a yatu ma faa e loa nisi o vaenga o ni fesuia inga e le polka lami o ngālu inga faa waitemi I alo ma faa na ulo o ngālu rua ya tido e fafo e au stadium ni usela. Le fo iwa malanga ili teita yo le tino le fionga ala au le le maale toplante wa Fosse Schmidt. Malana au malanga le fionga le minister le mtanga wengo pisi nisi ala manuia malaipa le fionga fata Ryan Schuster. Fa pia fo ima le ofisa sili le pule nga ya fe pule e Roger Tole 4 Masuyo lmtanga lwenga la MSIL. E asia ia ilanto olo ngalu lue mfa mautui neipia. Wellington ma plenium in New Sila. Manatu le fionga le teta e ole atano umale au malanga. E le ngate ine e feilo ia tu yalo mafanau ina ia faa malu si au ia ilanto. E ta pase feilo inga ma ilanto e ana faa atu anga olo ngalu lue ilanto. E faa taranoa nisio mata opu. Waiye nisio swing a four o finger fa avai le awai yo sa moe po kalami o ngal wenga fa avai temi e peyo na ua maea o na pasi e le ka pineta. Ua mawhai ni e le company va alele le sa moe airways o na faa tupil toi faa alele yo ana va alele o lo yei le temi nei e au no ma se aita lafu. Ua toi foi mai fanua man manuia le isi va alele le atano na awi natu I ka nata mole toi faa alele ya atoa Maole wa alele lepe o na ta ue le fionga le sui paane miele na saunonga o se tasilo wa a mai wa a alele toluolo o yeile temele nei leitu a ingo le FWFAY na fausie le tausanga ya fiv se lau valu se fulu ma na fatau mai e Samoa ele tausanga ya fiv se lau iwa se fulu male valu tu sa le ua fa se fulu male ono tausanga lo na matua taru o na fausia ai walua se fulu male valu tausanga na tautu ai mo ta ngato le atunu O le ngā luenga toi wha ale leia atoa le wha alele nei lo na lua anu tausanga na tautu ai mō ta ngata o le atunu. O le ngā luenga toi wha ale leia atoa le wha alele nei lo na lua le Samoa.

0: 哎，到处爱的沃萨摩，马美利卡萨摩。Was we a nail officer serial pulling of up to a two pe molumana in wheel tang at the Sam Molinu be far. And our my elephant tang at the cabinet traverse over by. Must we a ill for the two ale malu celestina many. Ele sunga ale a lali for the two esse a sawa. Mole si tolu to sanga. Le a lali o se tomali e walol and the two of vangam otio tupe. Ele ngato tono samoa. I saw fa penna fo yo nangalu ele tu lang yer pacifica. Manisio fa'ala po tonga fa'ava ma loi lolangi. Ile lata ile tolu se fulto sanga. Olo ye umia fa'a i longa ta wa loa yao fia in matua faiva. O le fa'afo ino bi sinisi me li universiteo le Pasifika i saute i fiti. Fa'a ta se ma le tikiri fa'a lo ia me li universiteo le Pasifika i sa monei. Atoai ma le tikiri o le fa'a bi sinisi me li universiteo Victoria au se ta lia. Mai oye fo io se tau situsi anu ia. Mai o le sui fo il fa'ala po ptonga sui tusi, ma tau si tusi a sa moa. Ina ia manino fa'a mau maua, sa ole ripoti ina, tutusa uma fa'a mtalanga tu ina tu I fafo fa'a pena fo I ripoti au ina mai tutonu, o ni polo keti po ni semi na o le alava fa'a tinonga, o fo fanga mtanga luenga o ainga maanga fiso tai, wa fau siya I awala fa'a onu po nei fa'a teknolosi, Ia wha mau mau ngā uma ntanga luenga ina ia tasi le a wala ia ngai uma iai. Lea ua mawhai neona whātino ina, ina uvisoa soani mai e wha ala paputonga o mālo au whātasi. Ile sa unuanga le fionga le minister o ntanga luenga ia moe wha wa war Julius a kuita funai, na ia wha ai loa ele tā wa tele o meni o wha mau mau ngā, ina ia manino le lei ia tele teimi e fesoa ta ia tuai ile antinu, E ala ipolo keti olo faa tino faa taa milo in motu tele sa la faifa pena fo I upolu manono maa polima. Ina ia mauti noa olo le leyo na faa tino mtanga luenga por kalamele faa maalo sio ole tu tau le faa nau. O tupulanga talavou, o tina matama, o ainga te itasi, o tangata te ito tasi, ato ai mailanto e yei mana onga tu maua so ifua, faa pena fo edise usio mango nu maafi anga matatonu itu maa loo. So no foi le fionga le minista. A o e na manino ma le lei tūlanga o wha mau maunga e le tasio le awale a ngai uma iai. O le a whawhai ngō fia foi le malo o nasa eili wha mau maunga tonu ma le sao e fua fua I ele wha soa ina te tau e tau sanga wha le tupe. E tō lua tama I ta I malo le malo le ua wha malo lo le tū mau le te mele nei. A e wha tino so e suenga wha alo tui whale le mtanga ruenge mata opo E fito I tonu I angatau sili e whaati noa I ngā rue ngā lima tama I ta I malo le malo. O I la ui e tō lua, o a whaasara ina nei le mtanga ruenga ina ua o la leusta ia, se tasio whainga wha avaya le mtanga ruenga, e le te tau wai ona tu ui ne lunga o penga te whaai langi, e se li I po se tama I ta I malo le malo. Ni atau ni wha avilave te tupo, a e pe whaati noa I nai fo ini TikTok, e pe fo I o niso tama I ta I malo le malo na lapta ia mua mua, Ina wā la whātino ina na TikTok I lungo peng ta whāilangi, a o la e ina le tau ni ngā leo leo. O ta maita e tō lua o whāsala ina nei, ina wā la tu ina I lungo le apio fōlinga, le whāarewe laven tō la I mai na pue ina I me pue ata maru le mālo I le pea, le teimi na so e ina I se ta avale se maru le mālo o tiute I mōli, e whātun tonu le ngā solongo ta avale afi na wā pisi, I le vaya so o mawae. Ai mōle li e lusful whātou sanga le matua, Na ia whaafuina le taa valentula I me ye li whaarewilawe, o loo ia whaafitia fo ia mōrianga I whaasanga ia te ia, o loo ia whina wina I mōrianga leo leo, na oso whaafua se ilo na ngās ngase, I le teimina tupo I le whaarewilawe. Ia toi ti mata le upenga, o le sini le male autua watau laine I eil whaati nongo polo keti ma whaanga I oinga umampot kalame, alimtanga rengo a inga maanga fesotai, Fa aptua mo vaenga tupulanga te lavou, o manatu le malo e ta wala le mtanga luenga, e ta poe I nailo lato soi fua ati nae, e le ngate ina I manuilo lato lumanae, ai ia tofu sa o ma le faonga I no le teimi ma le tatau, mo le ati na o le atunu I sa moa. E le tatala loe e no le neita I ala mo tupulanga te lavou wa le mtanga luenga, o le fionga le suipa ale mia, mo le pola ana rosa ale mo li o, na sauno le saunanga au tuu, e whaama I te ma whaama po e ai, le aunga ma le autu o le whaamu e moe.
1: Ia o tātou whaamautino aina, o loo iai le awanoa,

0: le tia maa mai toa mua ma le mala awa lofa sa va pena na moli moli atua ya lofa anga inisi obo mapa anga mamae ale tatu le tio ale si ule ole sa morangalo ila tolo mafuta mai lava ya latu le tio fa fonga fonga mai tutono maota malawa yasu tona ya mese fo yu sapati uva yasu ta itasi malo le tap tap wai ya fa malo fule onu sae ma le fa malo lo si tiu te fea umanga ruenga ole ni fo yu yasu ya le ase e fo yu maliriu se to va fo yu lau fa funga anga sa moa ya yai se suinga le ni fo yu vaenga ole fiafi yo le atu e fa funga mai inisi fo yu ata malie to e fa manatu mai e pea le fitalenga ya moli o su meo se tasi o tama fa nau ya po se tamali fo yu tatu tino u ya sa longo longo a fo yu tulanga u fa fie fie me ne yo fale ai tu le a foi ole ai tu fa fon ma ya yusi mai lo fa fon a su meu ma nai fale ai tu musina ata musina me mani e ya wala ma foi fa file mu ino lo fa fon ma li fu vai ngole fia fa
1: e fam no tu tu pe ni sine yo kampani ma pisi ni se no malo le tu no u wa fai mo tu mang sa mo a kala tu o onanga o ni lo fini ma ma fa fa no le lo fa
2: wo tu tu ni se ngala ngati la fa pulo ni tu ali ma se o fa ma lo fa yo le fa ba
3: Hey man, a fa yo a fia o is ngas ngas fa le natura e pe o le mai fa tu kane sa suka to to ma wanunga ngongo tina puta ngas ngas le ma fa fa ma le ano ano a yo is ngas ngas e mana tu ane lo the nutrition and queen e tali yo maftianga ta ma fa le na tima la na loe se ki ale shake Ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mo folinga ola na anava a selau pa senelo so fo maloloina ete ola fiafia fa so ta ya ne lo de fa ululunga ya masaile au pepe ma mo mo mo so te limo posa ile o fa olima fitu lima lua I vali maono o fa olima fitu lima lua I vali maono
4: pete se so wane fo I lona no fanga au tu ile unit e tolu tasi fitu fitu e Rodi Lumia.
2: Le new tuition on Queen. Ole langolango morisible ole saamonanga o malestesis sponsor.

0: kalamele nga mono soifua malo no ina, ta apena ina le fuma isa moa ilo fanua o sini nei, le fitalenga iasea ngai tu moa. Toi maua fapuponga le tatu por kalame mori vai esfou, ia eusi maitea lau fafonga le siu leo sa mona ngalo, malana au e nana.
1: Se ona tau ma fai le suko E ma fai o na afi a yo chotunga Ma faa te lei na I leva no E ma wai o ele ma I fatu Ma I suka va e nga lua Ma le kane sa E fau tu a ina I a lalo I fo I su lua Spinti I suka I le asu O va inu su a malie O se ta se leo a wala E fai ngufi Ona ta tau tau ma fai le suko E fai ti ti a nei lua le inga vai su a malie
2: The best dollar vibe.

Ele fon fang loina ila to fenga ima ma yo kino yo e mana tu ala vanga se ga solina so i fuanga tasi ta tu tal puni on na lo ta tu pesa ile langi yo yesu ke risol ta tu wala la valea e me fai on ta tu mo wale malo longa il mafia ngol kino talon fa tu tu ile tua ya ta tu te mo wai le malo longa ta tu nganga pesene nemo auto

0: faafonga sa moa li tatu waya telefoni e peo na masani ai mai stete eseso au setaria.
1: Talofa wa telefoni sau noa mai.
2: Talofa tu sa moa. Ole sible ole sa moa ngalo malana waya telefoni mai stete ono au setaria. Le tatou uluwa I waya telefoni mai le sete o sini ni usa welese. Ole ali kapiteni ole au kirikiti ya au sitalia ya David Warner. Na taofia leo leo mamawa alona ona ili ava malosi ili asusa ole eseta. Ole asolulu ili awai ilona faama sinonga ili Waverley Local Court ay na olana loia na tuula imo David. Ma ia wha amatala ua sala mōle li ita alo kirikiti ya wona. Ma ole a ia usita ia se wha salanga, ole atu ina atu mō ia, ona ua ia I loa lona sese. Ile le mōle mōle ta ia utu la fono wha asanga ile aveta avale wha aswa aba. Ua toi tolo pōle la wina ona wha salanga wona, ile asas ful malvalua au kuso. Sao noa, le Cricket New South Wales CEO ya Lee German, ina ua ia mawatala ile solitu la fono a wana. O tau matata uma, e te tau ona avea mafata ita inga lelei ile tupulanga, ile tau sisia lea o tu la fono faasanga ile ava malosi, mafuala au faasa aina, male ave ta avali, faata mala. Waya telefoni ma ile stete o tasemania, Ole lona ono a ilea o faalabelabe e tau I osafa inga le I afe ai o le shark. Ile nei tau sanga ilua o lua ono, I to tonu o le stete. Ai e faafetaya le ali I e tols fulmatasi ano tau sanga, ona olona toa. Mana ia a au vame lava I uta, e tusa male lima sfulumita ngai ile mataafanga. Ole tulai valitaya ole tulai ile faalabelabe ile onga Samio Adventure Bay. Sao nona sa o upo leo leo ya Darren Lathan. Ole matua laki lama o le tolus fulmatasi tausanga. Le tau no umale manuia le mataafanga. Mana ia faasa wina lava lona ola. Sa awina ile Royal Hobart Hospital mo tonga fitinga. Ona na manua miti miti yona lima. Ma olo ofautua ina pea e leo leo ila atou e fia fia ele ngata I fale e mata ala I soa se taimi a ota e ele pea nga I foi I faiva ile ngata I fale ma faama mao mai ni faana velame e ono tu la I mai ile lumanai. Waya telefoni mai le sete o meleponi Victoria. Ole ma yaso le nei ne toi tali wa ili whanau ia oa onga peita I. I to tonu ole sete o Victoria na solo te te e ai le afe ono se lawa oa onga le malo. I le toi wha atalo sangaina e wha ia onga Victoria na solo te te e ai le afe ono se lawa oa onga le malo. I le toi wha atalo sangaina e

Ese funu mani lua tau sanga le matua, ilona faa tau nuina ai ni manuanga ilona tino. Na mafai o na sola ese sinei tenei titi, mai isa waanga alona lava tuangane, mai ia faa fiso tai vabe loa leo leo. O le tu lai ono sifun maleli malitai ao le asalua na tu la iai lea faa labelave, ile pita nuu o Bentley. I reporti a leo leo na lato maua, ile CCTV le sola ese, o si tenei titi e sifun malelua tau sanga, mata moe malona ofu moe I lunga o le Albany Highway. Sao noa acting inspector Jessica Sikuro, ma ia faafetaya tangata feoa ina tutu, ma fesoa soani isi tenei titi. Ona sa faamanu alia isa waanga mai ilona laba tuangane. Ile taiminei, o le atu la ile ali isfulma leono tausanga le matua, iluma o le faamasinonga itali yona moli yanga, o le fasioti tangata faamoe moe ina ilona laba tina. Ma o le faayunga le nasa moa, o le waya telefoni ma isteta SS o Australia. Fa fa tai tele fa fa fonga mai ma fa soifua ia.